0: Today's reading is from the Gospel of Mark in Inupiaq, chapter 10, verses 1 through 28.
1: Chapter 10. Jesus o lakami tarak nga judea mung neksok iglionun jordan ngum kungan. Tarani inyuit katirvigil git matni sivonisun Jesus ngum ilisoti ragak silgin nyere. Ilangit Pharisee tikit lugu pichak sak nagalol gin nyagat. Uba nalon nga ba inyum avit kuming ang nakting. Tabrumaliki nire apikshutmik. Kanok miwa Moses ngum tilis si kakpasi. Tamat ko kigat. Moses aglaksimarok inyum ang nakting avit chukuming kay chikiling aglangnik avirutikranik o laktilugosin. Ilan kinire. Moses kay chirok tabruminga tilitmik pichiri hipsigun. Aglan o laknilhani agayun inyaksipman supayanik inyaksip minyaksok angutmik suli angnamik. Tatnamik angutim unitkisiga apanilyu akanilyu angnamik nun ililyuni ato singurutikasin tara malgungarutik aglan ato chingurisiruk. Tatnamik agayutim katitarikak ke unnin inyum avitinnaknagik. Isa kaming tupirmun maligakteng apiksut kilginira tabrumuna.
2: Ilan niplitigay kisupayak avitjumi ang nakakminin kasutilunesin at lamun kilulikikatikagisirok akitnyaglugu ang nakting ataki at lalikirok.
1: Nagaka ang nam avitjuming ang ni kasutilunesin at lamun damna agnak sayunga katikagasitmik. Verse 13. Ilang isa inyut ililgat Jesus muti nirit aksikubluit malirak tenyasin inyikteak sinirit inyut tikidirod ililganik Jesus ngum ilitsuri amigit kinang nirsok. Niplitinire, inyaktik nasigik ililgat agit kunrilugit ataki agayutim angayukota ang maruk inyung nun at rekakto nun ililgatitun. Itkagisinguna, tapko akuktuktot angayukota nik agayutim ililgorat akuktuip matun kisiming tapko wa tabrungakasirut. Tara ilan sakliziti amigit ilinyere argang ni tamat kununga suli kuyatip lugit.
3: Verse 17. Jesus o lapkorak man inyum akpalik sohoni purvigin nga itnaklugo. Nakurak ilisodri kanoklungoba pinyak takat lasinyakpik isuitjomik inyulagmik. Jesus ngum apikrok nga, suwato ba at chikpinga nakuromik? Ato chilhinyak nakurok, tamno ba agayun? Ilisimagitin tilisorot, inyok toknak at lalikinaknak, tiglik toknaknak, saglunak, saglutaknaknak, kamagilugu, apan, suli akan. Tabruma inyum kiga, ilisodri lokesa tamat ko tupigigit ka nutolam ninyaglan. Tara, Jesus ngum totung nira pekpaksilikun itnaklu. Ato chimik inong nagsutin. O lakutin tunit yakit sulinyo rapayakit katin. Maninyak tati nasin suliyak tonun kailuit. Ilvili umelguti kakumotin pagmani. Taat nanikubijasi maliglunga. Inyukto sa ami tabluminga alaysulak neksok asin olang neksok. Isluililakuni ataki surop kak pagiluni. Jesus ngum kinyak taga taga la kamigit nipli dinire maligak tigikani. Kanutun sakik naktigigisiva tamatkunani umel guroni isihlik sangat inyuhlegmun agayutit ngaktoromun. Maligak te kubirusung niksut tabluminga niplikman. Aglan Jesus ngum nipli titking nire ililigat Kanutun sakir naktigiva isilik sangat inyuhlegmun agayutit ngaktoromun. Kaganat luktok kamol ngum isilik sanga iragun mitkutim umak nga umel guromin isik neslik sanganin inyuhlegmun agayutit ngaktoromun. Maligakte kuverut challapag niksut suli apikraksip yuting ingmignun. Kinyamiva annek sogisinyakpa. Jesus ngum kinyakamigit idigruinyak lugit niplignyak sok. Inyuk annek sogominyaychok ingminyik aglan agayutim kisimi annek sut laga. Atakiva agayutim supayak sabagit lablu. Tara pidrim niplidinira. Atangi unichikput so ilokhan malihutinahin.
0: This concludes our Inupiaq scripture reading for today.